0: may dolada mo sa ba? Daloli fo sa ba?
1: Bahay dito na may naufay, mabangawait, may nabadali niya.
0: Ha, napatibay tayo. Saha ko siya yan, re?
1: Ba, tumulibig din ba, ba, wala siya ko sa wagal, wamin o niyang katilipon na murabat kan baruda. O, mawawait siya ay datwa, masisuba, o, losalo walewa, o, ano, inayog niya, at si badali. So, kasi yung wala yung ama yung Kristiyana. So, di ba mo, masikaba kayo siya, no?
0: Lao?
1: Ama, huwag na nangira kayo. Gusto mo, kasi siya at manira ba daw si Sala?
0: Lao?
1: Okay. Tulad siya na, huwag mamay mo, kukukay kaya ako kung ano kayo siya na nangira.
0: Lao, yaho, butali ko sa iyo, sawagal, eh?
1: Sawagal.
0: Sawagal, minap ko ba, tsara naman siya, dahil sugay inanay siya. Zai badai ya hob kakayo sevi sa duria makaka tulah siswa kita lihat sedai tulah fai mama ngowai gumina ke mama lius jeris so geta sia apriano si ahob kakaya ahob mana ki gue sawha gele mana fau ba acara ni omas da andre so gi rudi harefa asik hada ji asik da batari usah sinunan ya mege mahadi ada saya punya ya hob mana saya punya rehan gula lega ya hobo eh menofa bacaranya masih dan derehan holy holy main lagi da Dubai Nazara lao beze lase ya hobo kada duria badan niha wobai mama badan niha bi olifu gay futa kada lagu kureta satu amin jun gay kakak tolawan dan sambua lagu judul niha hili megenoni anda dalif seda andre lao boleh ta tohu gana saso gay masuk uhu gamena lao boleh jun Siman Halawa. Ya hobana Jun Siman, ya nila sege ya hobu. Sogi Khalis. Khalis sindru Khalis ya da asa sindru ni ada asa. Ria Zama sege ya hobu kayo si ya hobu. Ni rongo suara me irau non raodo ero ufundondo ngo radio. Lau bale bae ila sahei sa zikhalane bezitalulu anda talif sedae. Le terabale ambes mani da aya. Lau tate ma telepon alo ya hobu.
2: Wauka.
0: Ya hobu na kieza moroi da. Moroi?
2: Aida
0: Lau, khaiwa aga mai dolanya.
2: Lau.
0: Ya, ya ho. Ala de
2: sima
0: da utak eh. Lau bale tanda sawa gele.
2: Kita klop bae swa
0: Lau.
3: Hena furondong ita bada ba sira langsung ito laru di harefa jen baru kaya saya ngefans sama kakak lau bale jen baru sendra uga sehat ba ya hobu mana